0: On l'a écouté, CBC, que t'as tout mis publié. On va faire ça, l'autre. Non, on va me dire, vous l'avez fait, alors tout gaba, ma t'a fait, gota, quoi, non, quoi, t'es chine, n'a pas, c'est, t'es gagné, mon. Ou, t'es gagné, n'a pas, mais, les gars, non, t'as, il y a, t'as, mais, les gars, mais, t'as, quoi, 27 billion dollars, rachetouin. Ah, t'as, t'as, si, man, n'a pas, ne ama taila maloka kanata ta ko akigersi majui ipatanalo na sila waktu ita mai traina tau me ligam ni sana ugai juni kanata mo tau pata akito ya ga hatane atu te me kalo ti lugu si bulu ti jan main isi malu ti hanne atu ata ko makunu na lakdu ang hatige tinnagin te maloka na tamin namin ga jau juin apa paling sih mati lagi tamalo akit tu paling ni ati lagi me elegan ni sana ugain tema akit tu paling ni atu ukir tak tu me
1: Nunavut's already
0: Nunavut memang nak itu gitu tema karena tali mamel lah perok seluni lagi ini nam ini haluni tema akit tu nak pangujuk isimalu nak tu government of Hakuta cost $7.5 billion ni ikajuta haner to ikanai datinu namene rejao junu lo atokta usimajuno akito atano takota no ne baga usimajuit waxa naktukula to dai perdu me penacho rochelo to me tan nanuk hanigjan no nemman no nalingata lena barnabas tan ma nune bahatau lauto amalo ilagi jau lau mejo
2: igut taru na sugit lugu qibang suya duklunga aboya tin naqlunga suri tananu kaga ulaksi qibaqakku tunum qibaqlunga tananu nanu agyaqtu ubattinu
0: ta ko ngala tua pungulau tuit imia lo khare hangituk nalo naikuta ngani amalo ta ko na asing khane ke jangani lau mujun ada mapalu dan saput juga ha lelau tu nuni batuni ada malu ada ku ada nak tu me khujikani
3: wani ki sigak tu orang ma kapi gak tu senak putri nak tu abung rerau kaksuni rerau kan nak tu orang semua asyida wana kan rama aitak tuar duni nyangik silik tu kapit dugu naku aku.
0: Tema anak tu hangi rolu jalau tuho. Tana luna nuk tuho tau lau tu kengu ningani. Tema lu ami sui nuna pumiu nuna van hatta mata pula ane kusi majui lu nuna mu pisu hatta tu ti ikhai ti tau jui parna si matsi hari hatu isa putji ku ti chani lu pisi matsi lu ti tu apa nak tu ta halang nekhanu. Kanata misi kusirti amalu umiak dua mitui angin apa ngani taku nunak jawab kajingani tumini CCGS St. Louis umiak dua ngajuk ngatana pinaswa usiulau tumi taku ngilak tamat sumi nga ukir tatu sikungani hausi sarotimi atok tuti hausi salautun tai malu hata manna kanatau killinga naruna tau chiaga suaktuni Captain Brian Briggs hata na ohalau tu sibulla pachia mi gununa jo katjinga no lauktu
4: it actually was
0: tai ma khube anak dulla ri lauktu kamalu tau ata ko naruna ikutangi ta kulugu ata ko katjinga ni lo ngai ma Kubena kaila nila uto kamalo takoy umiyak yung mito ikay kala lutu di ala takoy ako pingan ito ipimaki ula uto takoy lua ukir takto imang anin ya tuy na uban ba muna amalo katuja katigay ngujo Canadian North hangata yu ni pisikataan tayo ma hangata yu lakadid ko ang katigay ko na ilik kajoy ko ala sila tani nga tumi ikajok tau ko madoy nuta mo ang katigay kasok tilugin QP8111 titirak si malawak tuit tay mawak tuti taman na ang katigay ngin niyo jok kanatami kanayak tinu na maligaw jo ni temalo government to hakunni tikko akse khodiju khaw ikajok tikijaw ne akdemi ikhanai jakti lekatu jakhatigingi ukhana utu ta tema ukhakhatigingi naktu gola go march meaning kisheni kinau jatcha ikhanai jangi gaiga mekelak sokta ngujutingin ikhanai jak bingit amalu takko naluna tawan ning ikhanai jaga hanning ang khatigigu tawan ngitu imana kupi ikhanau utu takko go 200 hanigajani hangata juni pijikatani kigattu ju Canadian North kun ulla ku he to CBC regional news Nunavut's premier says he stands by Ottawa's decision to end trade negotiations with the US tariffs on $27 billion worth of goods are in effect and Canada has hit back announcing yesterday dollar for dollar counter tariffs. However, Premier John Main is worried about the tit-for-tat between the two countries.

0: Эти тела катап тутир ахо каттарнин гиннут канок канок тур тогас каттарсмагалуартиллугу сулам таманна теме дюиннагаттарма таанна на дапедивейу гиян таамани тусорпигиниартап тумассама миссаанут амматой пасатусаалаоруси пиволлиа ютигут таанна окоси улау меммат таанна аккунник окоси усмалэрмиуттаа таанна ангиллигаартауниарнингани Tavani Manitoba Mila Church ja mitä kuva umeltuja, mutta umeltuja tavani on tietenkin kattatilla, kun tänne kun juunnossaak atuttaa kattaa paljon ja annakilta, niin joka sakalla on tänne meijuki, jonka tavani on pieni. Ilak teema Emailer tillugo e agas nungangini september oppalle tillugit pangait puvalla palle ja pio tillugit nuni va gerti pil pekatnela min matela valle katalla min matela tavan toipia ja minuni va gerse ma yit natingu ja pio lotu mi nanumut tikirato lonni laumi mata tana lian liana barnabas tana tonuni va gerto samalotong Ada mappa lockdown na saputi kelo mata kuninga tawa ni itu ni dila kani kijani itu ni tas minga nanong mik nanong mata kira tau tilugit tas mada CBC la kakasi tatu pertama semua ila kau jiga pergi long mik magit tu sakain long mila pun
1: kau yang nama dia biuk serasi apa sokter yun narasi lo atung nerila tersekaita menau kau serila kau Kanuittakturong mga si, ukauti yung nakutiko. Kanuittaktuk si marong mga si, no namo, kanuisilang ng mga si, ukalagun nakutsi.
2: Opo ka, sumatiluta, imero kang nangitu, ungatani. Nanok si Yari, lao karakata. Nuta kakakluta, five ni kai. Nukaga, tapo nga kivekalag kami. Nanong mi, takudjang ilo amo takurong ma. Kisu, Igut takuru nasugit lugu, kibangi suya duklunga, abuya dunaklunga suri. Dana no kaga udlaksi kibaraku. Dunumu kibaklunga dana runa no agyaktu ubatino. Digumertaka paungai katera lakluka udlaks katolunga. Isumaya runaklunga kanupigaksuni. Timon narok bugu.
1: Asuya glitafani. Kanu isu makara kang nakpi udlak si kau tigil di kisiani.
2: Kisiani udlak si kau tigil lunga. Isu maya ko nila ka makano pigak sang ni. Kapag aldera mo yung a kimak si tuin nak lunga ubang a ilagur ilagiyagur ng ni. Isu maya ko nila lunga ubang a asin ni.
1: Adam teka nili kau ilagas si nanok si yasi. Tema o kasang mat. Kanokli isu makang nakpe kanoklun ni pigyang nakpe teka ni.
3: Udlak siyo arong mata udlak sa kataw yak lunga. Toksurak viw kalat kama utimusato yin yak lunga. Nano upaksimato yin yak lugu. Middoktaro yak lugu uyak ak tuwano. Midlurok lugu igera katakuro yak tuwaro dunga. Narok tuwaro dunga kanoyin niya reksan ni. Isu makuru yak tuar klunga kanuru yaro. Ikkakalak klunga pukta yukak klunga. Digwadak klugo. Tunumu pisusid klunga. Sangad klugo nano. Sangay nakasuk klugo. Iyingi tautra klugka. Uwanno. Piso ko yuk tuar klunga. Pangarik si diga kuwe yaro. Uwanni. Kisigak tuwarong ma kapigak lugo. Sanak patuin nak lugo. Abong nga kairaw kakluni. Ikairaw kan nak tuwarok lunga. Aswila uwan na kan narang ma. Ay tak tuwarok dunin nangyak silak tu kapit lugo na ako. Kapigak ko tapaw nga. Ang uti na sakuro yak lunga. Tapaw nga lakpo nano marik luni siri.
1: Teka ni. Ila ikping na nakuru yarao tuksawo kisutuin na yung ikkay sakay naksidlo ni so kay makapian ng mataman na atok sugo. Tema avogay siyong ugarak tuksang masanamit yun na narak

0: Hola, corte. CBC, corta todo mi pibalir. Vamos a hacer algo. Tanang e hatigi ka so ni to si hatigi na mo kana ta me le gelo ta na ka ju si ko ni mat am sweet ta ko kana ta me me le gam lu na lu nak to me twin te ma lu a su na twin ne akit to pal le la ne re ngi isu ma ge jait am lu a nu na bo at tok ta na ha be nga twin na re le ta ko nga la me le gam ni nga to $27 billion ra to at tok ta na han ne to am lu kana ta akigi ak twin government to hakuna lo na sila to nagajaw la kimi tay ma china lo me le ganni nga to akit to ga to hatta ne to si buluti John Main ta kuninga kanata me la government to hakuna e ka jok to ido
1: he bulakti o katika ta kutlu bi premier ngo katika ta kutlu bi ka jok to ido luk ta ngo yugo na he bulakta zo akarni men to a call na to court isuta nuna ligua na Canada, takutu.
0: Mana lak, ma Canada mina mina kuti kijau juitau. Sangi neksa uti lugit meligan nengah tu sena uguit. Akit tu palle niati lugit suna tu ini. Oke utak tu me akit tu palle kunak tu.
1: Inu nilungnya. Uma nilungnya. Pilere bihang nilungnya. Nunabu iluani. Akit uluak tu. Amma. Ika yutik kakan yang ni, ihu mak kakai orang tu gununa yutam doang ni tu ni.
0: Amalu inuit sana uga kajangit peluak tu mieligan ni mieligan ni ubek tau sun titut tu gay sana ngua gay tak ko abad luang ini akit tu gay tau hatang ni rumah ni alamat mieligan mienu ni ubek tau gay pada amalu uma jok nut kisit amilu. Tema kesian itu aku

0: Ma lui il legato che non voglia l'unì che sia stato in Catalogna a Togo hanno rinnegato una mi 30 mi era in nato nel occone a 14 ma lo camanito a Hilang in camanito Baker Lake ulla sila kila palliani a Togo una mi 30 mi hanno rinnegato nel occone a 15 ma salik Nobuyaloni, sila lokatanel narato, semiunusak, ano rinakalnerto ko, nami 40, mi 60, mi rayakataluni ako, nakaluni 12, ammanao yani, nobuyakat ila ulak, sila kilunel narato, semiunusak, nami 30, mi ano rinakalnerto ni ako, nga 14. Tapos sila, kanin ni rinel narato, semiunusak, wani kiban lang me. Wana sila jamit, nunak jamming ila pipa dayo to sa akin na lang milabo.
1: Ula kuta ba nunak jamming pipa dayo? Prime Minister Mark Carney o hao jigi atuka na tamiga pa mani katu jikatigi chia kuri luni tau jikatigi ni na atako ang hatigi guna litilugu Allah tak kunu waga ba makunu aka to hatak tu galoni dan nai la teh me le la to me le gam ni ngatun akit to ga to hatan ne le ngin ni kana ta mo to ga pata so lu sabar ga jait am lu sabar ga jait abal lu ngani ta ko lu 7.5 billion dollars ni ikka ju tu chone atun ni nam me ne ga janu hatok ta ne hatun ni me le gam ni akit to ga ta du nu ho se halau British Columbia, Mishibulati, David Eby, Prime Minister Mark Carney, Hanuk Tore, Kanirasua, Hujijo, Tako Tauksi, Hatigi, Namo, Angi Hatigi, Gunay, Little Lugin, Eby, Taima Hubega, Lautanga Carney, Tan Mani Tuin Nangi Mauk, Donald Trump, Tako Hatigi, Ningakasi, Gunay, Lilauti Lugu, Tako Kanatami, Namini Rajau, Jugo, Saputi, Jauge, Hamata, Taima Lu, Tako Kisani, ilagi jauh kami jangit takwa ni ube kumar ni kasima jangit kanata una tau tu ni supu ju ni mealigan ni malu takwa umiak jua kusi jauh batuit teka nga British Columbia mi mealigan nu takwa lu pirtau balde kumar ni nga hulugit 2030 akagungani Alberta Municipality Daniel Smith of Halauto Government of Hakugu, Hakate Harashokan Negreli, Meligam Muning, Tauxi Hatigi Nemun, Smith Nilatan, Sulu Akaratuk Tuja, Tutuangajo Avitoxi Majunisibulatini, Taimalu, Ahoy Naralotuni, Kazoktuin Naratuni, Mark Carneming, Kiseni, Tako, Ahakatigi Nemu Kajusi. Hoji jutu juk tamat cuman atau si hati giga soal namun kaya malu hataku aku isu malu gue magit nami ni kejauh duin Prime New Brunswick si bulat tinggal tau tanah kanan tamit tau si hati giga meligam nulu hataku angin hati giga nai litil lugit hatai ma isu malu tehak tuk ikum maku tehak titau pemata main main Tako ang hatigi gunay lip tilugi go isumalo ko jangit nuna lako tigi jangit Susan Holt o kalaw to taman na go isumalo na lagi to ka ikaw makuting kamitaw to yung nakayahan na ka jangit ni mealigan ni nga to ni New Brunswick mugo tako amisuno nuna lino atok tau pamata Ontario tana sibulot nga Doug Ford o kalaw mat tayo mag Ontario mi ikum makutini waktu waktu meligan kami tu nak han nak tu nigin tapi malu ada nak meligan mi si bulat dengan ni Donald Trump mi nama canggih tu lagi ujo uhaya kene lah waktu hot tapi malu 13.7 billion dollars waktu tak ko atuk tau si mana ham niat tuin tak ko ni waktu hatuk tu golot meligan ni ngak tuin
0: Tak betah kau nak jumpa people lagi. Tak kau nak jumpa people lagi tu sakai nama jisit. Kau salut tu people lagi juga kita dulu. Ila kau tu sari akan dilawang ini tini bagut dan ingat tu jas lemah lah tu sakai nama bilapun.

0: Inu takai tirok tu nek pidara ngamik atuk koyal lo agatak tu atau inu tu kak tu nek agar beli tain naga ngamik kowe ug lo agatak tu igla ko ak tu ni hatuk tu ni ilan ni lumumila ak tu ni kiriak tabi ak tu ni lo tain mana itu.
1: Kanu itu ni li perokse agatak bisa tay kanu.
0: I tadiba potatoes niklo strawberries niglo, tomatoes, cucumbers lo, ahegaloy niglo, pero kaya ko tato ba?
1: Kausa kang tugon na pili ka katigya katak tu sigo kanorle kasi nigle kanayak taka katak pisi.
0: I tato ba pero tunik anak ka katigya baktakat 8 ngurun kasi iluta 9 ngurugot anak katigya tiyak tugot pi tamani ilani Pero ito na tinirahay katak tigot, ilihakabing nut, marung nut, nukakli tunulo, ang ayukli tunulo, kamakalugsanik, ilay, utakangi katamata, ang iramini, pilo, ilayak tuniglo, tinirahay wag tigot, tamani, ilayak tut, nagling nakibang mata, tinirahay wag tigot tao, ilayak tunut, itamani, anak katigitsyak tigot.
1: Teka ne, pero si Ving may iglutakang ning ano, Taman na kaya ikayo titiwa o katak pa ilan ni ko ayok sa ko yung nakatang ila pero siya ng katak to ukiok tak to makta o katak to taman na ato takatya katak pa pita ka katang ni ngano tay ka ni
0: taman ni pita pita katya katak to galwa
1: tay ma tay ko silang na aktuwari ko anong nakang nang ituwari ko katak to tako iso malayo kasi malang may matasakit rikan na kumalutik tamani no na vumi pero si Victa karak na aklo ni tamak ko kay ikayo titiakan ng naak pa kay tamatumi nga niki sakiyak jo na katarako ti pero ko vini
0: pi nuna ling no ko yagin na itpata kayo pala kong naktugal wak nung nalitap ko at ilayo ayok sa mga katamata nung nalit ko yagin na ikayo kong naktugal wak nung nalitap makmipiro kaya kaknak pata.
1: Apek ko tig sa karo nung utagang mata isuri tagang sa tiglo kanong li ila si kanda ko mang mga kita matumamik sana o kaw sa karo kagun na rive.
0: Pi tam na ihimaginak taga aglibali ko lo tam na piro kibigirat ko mikibiya man. Pi umiyakun ni agarotawag to ni hanay maaman inikilawi mat angit kirani pikakpat isat kiraw yung nakto pi nunalilo tamakmik nunabot miyot at pero kiwa kakpata nunaling minut ikayok pala kung nakto nilo tayo man na ito
1: ay namatyak kayak to kay tayo man na ilanik ko ukulo tiglo tiga katang mata Piyutiyaro ang iso tigitutike katang mati na magtugsaw teman na ito kaulo ni Nuna Vome.
0: Tapko at pirok pi niwerwing mitamay ni ilani pirok tut na matya katang inamig sigilitay nakangamig. Tapko at le pirok takot ublo at awhek pi tapko at isakir nakangamig agratok niya nakangap sitko ublo at awhek nami utak ka ilusik pibagtut.
2: Na kung may kahata na tusak sa okay ng mayok. Gilak man na sila tiyan pipala yung tusak sa okay ng niya lamin mata. Uko ako sa kasutalo ikay na tupo nalo na si nalo na si kay na tagalo ako kasi yan eh. Dan na Betty Kovic tas ma CBC ko ni Debbie Uyo kulob o kakatigi yung nalang mago na kung may tiyari pa po. Kanoalo kaya nga sa manang marito nga tapos nga sila tuwin na may nga sa mayot pero si tinasuto takong na nga nga sa upang aliasin nalugi kalat tuwing nga nalugi kalat taka maan na ino tito nibutan na ikakak kailami o katang Manila to ako niyo kanne tasitikan niya kung may nakatatuta na ikakak kasi ano utang may kutakalunan at ito kayo nang nalami kata itong nga sutiato yun na kasi

Tirai kinga di kanyin bi jaya saa di king chadana jaya hea Prince Harry jaya saa di bi bitse ki Meghan Markle di da di saa thang dea kutsunai di ki roi lagi tila kondia di kugi ni tse kondi ki ti kondia di di di thala kutsunai di Prince Harry bita King Charles di cancer me la kondi aji ta seku ji ji king ji ti ki kondi ku ti ne ki ta ti gal gen ta ta ta seku ji ku ta na ti so ge ni de di ku sa ti ku di se shu la ji ku ta na ka su li ho na su la ka ni ti ku la ji sa ji shi ta ji ji ja ta na re ta de ji avalanche ti ku ji ka ni ti ma sa ji then go thank you jadi jada ta shwe ko te kole go condition ko behind the leg ko dia ji ta ji ti wa sa ten so ka ji ga ji swa ji really hono wa su la ji ta ka ji ni ko te da ta ko ni ti wa shi zon di sa lon di ra sa ge cha zon di ai ge ni de ge ti e ti ni ai ti ne te ta u ti ko ni la in te se se ja ho si ji

Fraser River kute i Prince George kuye te iye, iya yek ala kata kiti. In that dite de si dicho Dolly Parton gwa biwi liki dile gu di zene kuye i tennis, Nashville, Tennessee iya biwi le i si dite de hi ji gulante, shinyari le gulante, shokanik e gulante ikiti. In that dite de si ayunet i ayunet e suri dene kesui gwa nesui bi jine kani. In that dite de si I si gachin I gwer dari dino I ki chin gwa da keg rock and roll hall of fame I yet I gu I gwa li si gu gini kini on da le ya mi gu I si kani ki chin hi din hai kuye I yakin la in da dihtere si a yunet I ba wo gu dion da dihtere Dolly Parton gu so dihtere si a yunet I ran he O man si indu sentle he go kete ga I ayune I yone straight up from Wooski dile I adla kutna na kore huele dati a chata I wo go kete a se kete sentle he go kete ga. In dati tere si dati tene yone I te ala te kena leon tele sa I si gula I tene se I so re ke kani gula kete. Lai oil tanker kiti. In da dihtere begaret I si guni chi hati dihtere si. In da dihtere si ayune I si ayune a si la tana I ala. Da hinna la gore huan tele. In da dihtere si ayindu ka zan thai sa go so te hui I ala kutia te adue kiti. In da dihtere si I USA Israel he, Iran he, e kere kongo so ia I I tu alla na kre tele ta ti cha ki ti and a ti tre si la ti ta wo ku ti he a ke na ku ti ta in tu sen ko ga si tulit a go so Charlotte Meneco I ku ti ta ku ti I wo te ne he ko te ga ko so na ka se o ta ni go so ta sa se ko ki ni ta de Rati ni koko so I palinda kuhi I I gwalbi gu diwa gwega. Gu si gwalna kia se da induzen gwa yad atakunde gwa wa kehe gu dega. I gu di gwa ata wa kehe gu dega gu si gwa shiakana gu yada indu shiakana gu higa.

En tu ye tu ta o kutia ta wa ke na ko te ga ti tere en tu yo one de tele ne kut in government si ka honen o khai ko so ka kiniri wi ti te har ta ka ke we ga i ka honen o khai ha ku cha ta ti te ku te i si na na ki si ga ti te August pe lo 31st ko so September ta ko so i I asi wana I self-government ga celebrate kanya ki tiga. In ta tihtere, kula ami tihtere beneficiary hin lisi I ala in ta kute tiri wea te I kute aht ina kwente atule yo one telene I self-government go office sukwa te atule 867-589-8100. In tu sen suso akako olane I akisiko kenana aga. Koso yone ka pa mi tu si intu cha chonte a yone so tan ke nita kunso na reite ga. In ta tihtere si I gu teon te tihtere cha chonte so tan ke nita kunso na reite ga. In ta tihtere si tihtere gu ti ata wo a ke he gu ite.

En tu kana ke se o tani o ni kuni we ta tu ta ko ku ti he a ke he na ko te ga ti te re jo tu ta ko ga si o ne a ya ni kon kani ka ku ti ki ni we te tu le I video la go sho kana ki I ga re I si so ke te ga I na ti ke yo kani ta ko su ku ku te ki te ki ti ka in te ku lu ti te re I Julie Green Gord Gore ku tenega ella indiga tenga ministry hindle onte tenga ku keinta tuta ku ga ille ille kati kanite I inte pegare ya unet satsune na kihti kaniga hati I satsune kanita alis oke tete I ko na kihti ga kusu I ami ella indi kuan laita si I satsune I tani yet akit I kani I ko laga ga Gora na tek ola ga hati. Ko so ye one sa son he internet ki ti le. Ik ola gwa pat ala a hati. In ta ti tre si virtual care ki ti si I kan ya kin la te ye kun ta kun itse ya kun in la si I ko he ta in ta ye kere yo la hati. Kan te kunu I ka ti ti tre si a yune di yi la in ta ga hati. In ta ti tre si a yune su ye ke na so ye ke gwa ke ta ye he sa ye one ata ye one ne hani biut khani kuri ti si si la thade I khani kuni kuni sile khani ko ata ko he asa kun te te ti si I ko la kuri ko kuri ye sone hati I la thade internet ko he sile khani ko ata in ta ti te re si ya in ta I la thade ti ding ko la khate ti ding pa ga te tu e khatsa la te la in te hati in te khatsa la hati Kosui pega ko asompa ko sule ko lahati. In ta tihtere si ayuna I virtual care ki ti si kani si I si tihtere si I techo kute I ogo kinte I tene ke thai ku wile. I ku wile ale tu nasona ke te atule kulu kain tele ta ki ti ta I ogo kinte. In ta tihtere I kani wo si ko ke watahin li si ko akote si Ia yung waipo kutsa te hati hiti I khat ate wai peke wai tak pehe takun te peke tsare yoga hati. Kutsa jo sumpa ke kutsa I tene Wilfred Joey Klein hiri tisi yo one Toronto nahtla 2025 kuye Canada kua FASD. I FASD de I ayune I kale chowe takuye penno kuye kun twin tota I hepi kuhlin kani I wati. I tati tin se